umlilo ongcwele. Umhlekazi uNduku esisho esithi uthandiwe ezulwini. Ezile ethi wenza ngwele amakholwa ngale.

Tubami ke sesihambe sasafika ke kulona ulwesine lomhla ka 28 enyangeni ke yomusa kuyinyanga ka 5 ku 2026 lungiselela ke inkonzo enkulu yokubonga umusa kaNkulunkulu ezoba ngomhla ka 6 kube kumgqibelo kuleli yasonto lapha ngaphakathi eDurban Station. Sobe sigqoke black and white ngale kwaloko udlame ke bafuthi lona belikade lisuka la. Ngiyabonga kakhulu ke mlingana kuthwala uNkulunkulu kuwo wonke umuntu onesimo abhekene naso noma adlula kusona. Thatha konke ukubeka ezandleni zenkosi iyazi yona. Kodwa ke mnini ngane yonke ngizonikeza yona ngo 5 o'clock kuloko inkosi ekubeka enhlizweni yami. Sanibona egameni kaJesu. Ngicela ukunibingelela nani bafowethu bami lapha ku TikTok. Ma TikTokers kade ngagcina ukuba nenze u 200k wabantu abalayikhayo. Ngale kwaloko ngiyakholwa ukuthi ke uyangilandela umngani wami lapha ku TikTok @DrKwesi1. Ngiyakholwa lokho ukuthi impela nje uyangilandela. Ngakho ke mhlawumbe kuze sibone singakwazi ukwenza lo 200k kade sawugcina. Mhlawumbe ke siqale manje sisheshe sigqibe nje ngo 100k. Wena ke usungenile uchofe nje mawala kuyongijabulisa loko kakhulu. Mina ke njengomshayeli walomkhumbi waloluhlelo ngale kwaloko bafowethu, noma ngabe umuntu ubhekene nani kodwa nize nazi lokhu, uJesu Kristu usayinkosi kimi. Uyinkosi ngiphila, uyinkosi ngigula, uyinkosi kuhlangana, uyinkosi ngahlangene, uyinkosi zibophene izinto, uyinkosi noma ngihamba ngokukhululeka. Nasenhluphekweni iso lakhe liyangibona. Ungakhohlwa ukuthi ke kukho konke obhekene nako. Ikwethembile inkosi, ikwethembile inkosi, ikwethembile inkosi. Ngiyakhohlwa bafethu uma ingcwele lokho ekubekile njalo kakhulu loko kweshumi ukuthi kuyisabelo senkosi. Kubaluleke kakhulu ukuba kule nyanga yomusa sikwenzeni. Khona ke namhlanje ofisi ngikhona futhi ke nakusasa Friday kanjalo futhi na Saturday. Ngale kwaloko ke sinezindlela ke bafowethu ke mina nawe esixhumana ngazo. Uyangithumelela ke futhi uWhatsApp, yebo siyakwenza futhi lokho. Siku 98.0 uhlelo ke bafowethu umthombo wokuphila. Mina ke nguDr Kwesi ugatsheni buya benyathi ukomosite khanga ngoba isola belusi. Umfana kasoso lo, umfana kankonka, umfana kakhompyutha, umfana kaSipho Ndlovu noMaria untomzonke edamini eshongweni dam. Mangikubonge ke nawe, ngiyakholwa ukuthi isakuphethe kahle inkosi. Awu ngoba iyasithwala inkosi yethu, ithwala imithwalo yethu, isithwale nathi. Uyabathwala bawo. Usuku olushake lolu bafowethu ke inkosi elwenzile. Ngakho ke masithokoze kani ngakhohlwa ke nina bakaTikTok. Qhofani bafowethu, qhofani, qhofani, qhofani. Angibonge kulaba sebenze umnikelo wama-gifts. Unkulunkulu anibusise, uyabona bafowethu. Yogcina uthini.

Masukike kuwona umsazi wakho ngikuthembisa ukuvuseleleka nentshumayelo eyobe iqonde ngqo enxebeni. Lapho isitha sithe sagadla khona. Uzusipheke kadidi ozosinikeza ke indaba zokuqala zehora lesithupha ngale kwaloko ke imbizo Breakfast Show no Dr. Stressless. Uyakwazi ke kungithumelela ke WhatsApp ngokuthi ubhale ungayenzi voice note, ubhale ku 0638208448. Good morning, Abshani Lochani, khuye more. Bonjour, molweni bakithi. Thobela. Sawubona egameni ka Jesu. Hey bedlela ngicela unginamukele abafundi ngenza ukuthi sesibedlela ngenxa yezifo kodwa ke lapha efonini yakho uvulele umsakazi noma banivulele uNkulunkulu anibusise aniphilise uNkulunkulu anibusise aniphilise nibuye lemndenini yenu emajele ngiyanamukela nani uNkulunkulu abe nani aniqinise kuze kudlule leso sigaba sempilo thatha ukuba kwakhe jele njengethuba lokuyifuna wena uqobo bonke ke abangeneke ebusuku njenga nami engena ebusuku ekuseni mina ngena nini ebusuku ekuseni ungaba ukuthi ke usebenza kwezempilo noma ngabe futhi ngaba yisecurity all in autumn ngale kwaloko kungaba ukuthi usebenza emgaqweni nakha imigwaqo kade ngibona nje nabanye njoba ngiza ngapha cela ukunamukela uhlelo lenu lolu bafowethu kanjalo yilaba bako Uber yebo yebo nonke nje ama meter taxi nonke ngiyanamukela sebeqalile ke vele abanye bamatekisi bavulele futhi lomsakazi ngicela ukunamukela ama truck ngiyanamukela bafowethu bam emafemini bafowethu bam ngiyanamukela ke nonke ngiyanibusisa nonke uNkulunkulu wami anijabulise anijabulise umzimba ke wonke kaKristu kusuka ke kuyinceku nezincekukazi zikaNkulunkulu onyawonhle laba ke abazithunywa zikaNkulunkulu ngaba uArchbishop ngaba umfundisi ngaba umongameli ebandleni lelo lakho ngale kwaloko ngaba umshumayeli noma umvangeli noma ke ielder noma idikoni ngicela ukwamukela kulolu hlelo ngiyabonga kakhulu noma ngabe umprophet noma umpostoli kulwakho uhlelo wonke kamahlelo amukelekile la kakhulu kakhulu uma usho njenganami uthi uJesu Kristu inkosi uyabusa nje ngicela ukuthi ke ngikwamukeleke nawe bani noZandile Mbambo ndodakazi kwadabeka D bese ke ngamukela uNonto Shandu eNewlands.

lezo zinto okwakuyizona ezazikubambile ngaphambi kokuba wamkele inkosi uJesu ukuthi iye kobhe ukuthi ngempela ngempela usavutha yini ngendlela owavutha ngayo. Ngobe niyangizwa njalo. Namhlanje ngifuna ukukuvezela ukuthi yona kalaphi indaba yayo. Manje ke le mimoya iyahamba ihlale eintabeni ifika izale khona. Besiloku ithumela idimoni elilodwa ukuba liyobheka njengoba ayethe uphumile ophuzweni. Usaphumile ngempela yini? Yabona ke mayisibuya ke ibuya ibike uma umuntu ongathandazi noma sekhona ezizinto owawukade uzenza njengomntwana kaNkulunkulu ezazi khombisa ukuthi ungumzalwane ongasazenza ifika ibike lapha kwamanye amadimoni ukuthi ayikhona leza zinto ayezenza ekuqaleni esanda kukholwa esavutha akasazenzi manje useyakweshina izinto ayekade engazikweshini ekuqaleni. Useyekile ukuthandaza njengoba ayethandaza nje. Le yamkhuleko yayimsebenzela yaphakathi kwamabili. Usayiyeka iripoti leyo elethwa yilelo demoni. Elalikade lithunyelwe uSathane ukuba lizobheka. Ngoba uma sikholwa sisempini. Ngizwile. Ingakho kufanele sihlale njalo bafowethu sihlomile ngoba isitha sethu uSathane sifuna esizomgwinya. Izwi kaNkulunkulu lithi uSathane uyabhonga njengebhubesi ufuna azomgwinya. Uyabona usuku lulodwa lufana nonyaka wonke ungazange waguqa ngedolo wakhuleka. Sisempini ngabantwana bethu, sisempini ngabazukulu bethu, abanye basempini ngabayeni babo, abanye basempini ngamakhosikazi abo, abanye basempini esemsebenzini, abanye nje endaweni uthole ukuthi indawo nje ethile ngiyazi ningofakazi bami uthole kunomoya nje wophuzo endaweni ethile. Uyazi nje ukuthi makulesihlanu kunomgwaqo nje ekuhlale kugcwele kuwona. Izintombi neyinsizwa zaleyo ndawo zihlale zisemgaqweni ziphuza utshwala kuze kwazi ukuthi kule ndawo nje kuze kube namantombazana athile asaziwa ukuthi azotholakala emgaqweni. Lapho kuSathane usuke ethele amadimoni ophuzo olubabeka emgaqweni. Lelo dimoni liba nabantu be-age ethile. Uthotha abantu abalabo abanalo ihloni. Izinsizwa nezintombi. Kuze kube namadethi ekugcwalayo ngayo kuleyo ndawo. Kanti uSathane useyenze leyo ndawo yaba yiyona ndawo abeke umbhoshongo wakhe kuyona ukuthi bonke abazimpuzi bazotholakala ngakhona ngoba sisempini. Kwayindawo kube umoya wezinkanuko. Ngeke nje uqede umgwaqo othile ungababonanga abantu ababili wesilisa nowesifazane. Ibathatha lento iziyobabeka emgaqweni. Abanye bangasabi ngisho abantu abadala. Kanti uSathane usethathe over leyo ndawo ukuba kube uyena oyilawulayo. Kwayindawo kube nomgwaqo nje kwaziwa ukuthi umgwaqo wezidakamiswa. Kube nezimoto ezithile ezifike zime ngalapho. Leyo ndawo ke ningakhohlwa uSathane phela naye ufuna ukudla umngcele. Ngoba sisempini.

sabatha lifane ne Monday. Kunaloko abantu bakhipha ama washing, abanye baze bazame izizathu esizobenza ukuthi mabe buzu ukuthi bahlaleleni bathi ngihlezi ngenxa yokuthi kanti sekufike leso sikhathi sokuba kuphole uthando kwabaningi. Ukuhlala kwakho kwawulimaza umshado wakho. Ukuhlala kwakho kwazilimaza izingane zakho. Ezinye sezihlushwa ukugula nje. Sise ziyolala esibhedlele. Wawuthi mawuphuma uye enkonzweni. Kuphume ngisho ukufa kubantwana bakho. Manje njengoba sewuhlezi nje konakele. USathane usebenza kakhulu ufuna ukuqeda ngalesikhathi othi wena hayi ngisahleli nje ngoba basangilimazile. Sambu uhleli nje ngoba uthi hayi ngisadinile. Kodwa ngicela ukukutshela uSathane nakamile ezinganeni zakho. Ngoba kushawa edonsayo. Jesu uthe khulekani ningaphezi. Manje ke kuleli bandla ke kwase kuhlaselekile. Uthi ke anifikela ngokulingo okungenjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile. Isikhathi sokuba uvuke manje. Vuka ukhanye. Kepha uNkulunkulu njani uthembekile. Ongayikuvuma ukubani ilingwa ongaphezulu kwamandla enu. Ngamazwi ithi lento akuyona into engakwenza usuke enkosini le. Asingacimi isibani uma sesikhanyisiwe. Alingalahlwa phansi igeja uma sewuqalile ukulima. Kepha uNkulunkulu uthembekile. Ongayikuvuma ukubani ilingwa ngokungaphezulu kwamandla enu. Ithanda nje lena wanethu uthembekile. Nokuthi ngeke avume ukuba nilingwe. Yabona ma ungase amehlo akho abe kuyena. Uyabona ukuthi nakulesi sikhathi usengavuka. Ngoba ngeke avume yena ukuba nilingwe. Ngokungaphezu kwamandla enu. Lento ke ithi lempi oyibonayo ingangawe uma ungabuyela endaweni yakho. Uma isitha esingusathane sihlasela, ungayishiyi indawo yakho yokulinda. Ngisize Nkosi, ngingasuki endaweni yami yokulinda. Manje ke thina sinalento yokuthi ma usufikile esibusisweni bese uya relax ukhululeke. Kanti sithe singuSathane siyabhonga. Njengebhube sifune sizomgwinya. Kodwa ngithanda le ndawo ethi ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Noma sihlaseleka kodwa inkosi yethu inamandla. Isinikezile amandla okuba nasezikhathini einzima sime. Ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha. Ikhona indlela yokuphepha futhi leyo ndlela inguJesu. Khumbula indlela yakho yakuqala. Khumbula uthando lwakho lwakuqala njengoba incwadi yesambulo isho. Ithi uliyekile uthando lwakho lwakuqala. Ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha. Ikhona indlela yokuphepha. Ukuze nibe namandla okukuthwala.

0: 20 Bantu. Lena. Tito.
1: Kumbula ukuthi uNkulunkulu uyokhipha igama lokugcina ngempilo yakho.

ngiyabingelela kuze lo mzansi, siyabingelela sisinde. Sacela nje bomama bemkhuleko basikhulekise. Siyakhulelwa lapha ekhaya udadewethu usebenzile. Uvuvukele iy'nyawo, ushaya inhliziyo. Siyawucela nje umkhuleko, siyawucela kakhulu ukuthi uNkulunkulu asikhumbule. Lamathenjeni lasi.

Amen, sisindi. Sisindi, ngisacela umkhuleko. Izinto zami ayihambi kahle. Angiwutholi umsebenzi. Nabantu nje angithandeki ebantwini.

0: ngiba nomuntu kancane umuntu angishintshele nasemndenini wami akukho ukuthula. Ngiyacela amanxusa nama ngibeke emkhulekweni. Nginesifo sikashukela ngiyagula nezifo ey'ningi nje. Ngiyacela amanxusa angibeke emkhulekweni. Cela umkhuleko. Ngiyabonga imina ufilo kaGumede.
1: Ntombi kaMfino unjani? Khuluma nentombi emlazi Ntombi Sindi. Ngicela omama bomkhuleko bangikhulekise Sindi. Ngingomdala ekhaya kodwa izinto azihambi kahle hlobo kumina and ngiyatohoza ngizothi ngiyasebenza kodwa manje Sindi akubambeki nje. Ngithi ngiyazama akuzameki. Ivele ibe buhlungu inhliziyo yami Sindi ngoba iy'ngane ey'ncane ezingilamayo zona ziyazama. Zezinto izinto ezibonakalayo mina kunzima Sindi ngisho kwakhe i-two room lokwey'ngane zami. Cela bangithwale uNkulunkulu angenzi ngithole umpheme Sindi wey'ngane zami ngoba ngimdala.

Yena ngithi ngiyahlanganisa kuhlangana. Kodwa hawo na uNkulunkulu ezoba ngiya ezoba khanya kwami. Ngisahleze bumnyameni nje. Kodwa ngihlezi kule bunyama nginethemba lokukhanya ngoJehova ozoba ukhanya kwami. Mangabe ngwile ngizovuka. Ehhe, ungathokozi kakhulu wena. Sitha sami, uzwe ngibalisa, uzwe ngikhala. Ujabule ngoba ngisawile nje sikhashana kodwa ngizovuka. Ngizovuka ngoba uNkulunkulu usazoba ukhanya kwami. Eh noma ngaba mnyama kanjani kodwa uNkulunkulu usazoba ukhanya kwami. Ngendlela kumnyama ngayo sengize ngibalekele nabantu engabe babaseduzane ngale nkathi ngibadinga babaleke bamelele kude. Ngithi ngizama ukuthinta lo ngingamthola lukhala lingabanjwa ngingamthola. Ngithi ngizama nalo noma kuvela isimo kungabi khona osondelayo ngoba kwaziwa isimo sami kulungile ngisasebe umnyameni nje okwamanje kodwa awuNkulunkulu wami engimkhonzayo ngelinye ilanga engathatha isinqumo ngaye uzoba ukhanya kwami. Ngoba ngelinye ilanga ngasithatha isinqumo ngathi ngiyokhonza yena yedwa uNkulunkulu yena loyo ke uzoba ukhanya kwami kusemnyama kwamanje. Ngoba yena akashanga ukuthi angeke ngempela kuze kufike lezo yikhathi. Ehe, akashanga ukuthi ngeke ayifike yikhathi. Kodwa lo uNkulunkulu wakwangithembisa wathi noma ngabe ngidabule emanzini amaningi kangakanani ngiyophumela ngaphesheya, noma ngabe ngidabule emlilweni wathi angeke ngisho lo uNkulunkulu loyo noma ngisebe umnyameni manje. Kodwa yena uzoba ukhanya kwami. Athokozi nga Mr. Samanguile ngoba uzovuka. Uzovuka. Ngoba mina ngiyombheka uNkulunkulu. Ngiyolindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Ngilinde yena kahle kahle. Ngilinde uNkulunkulu wokusindiswa kwami. UNkulunkulu wami uyangiswa. Ngiyazi mina ukuthi uNkulunkulu uyangizwa, hayi ngoba engangizwa. uNkulunkulu uyangizwa. Lo uNkulunkulu loyo ke uzokwenza lobumnyama kuphenduka ukukhanya. Yabona ke mangabe uNkulunkulu esephendula ubumnyama ukukhanya. Baningi abantu ababuza umbuzo othi wenze kanjani. Bese uthi nama angazi ukwenza kwenkosi. Ngoba indlela zakhe ayiqondakali iphakeme kakhulu kuneyindlela zabantu. Yaba uNkulunkulu mesenza into yakhe ebumnyameni aseveza ukukhanya. Bakhona basondela bebuza ukuthi kwenzeke kanjani. Ngoba siyakwazi nabo uhleli phansi ungasakuhamba uzukuhamba sukume kanjani ukuthi nama ngazi. Kodwa ukwenza kaNkulunkulu. Ngoba siyazi ukuthi kade wafundisa, ziningi iy'ngane zakho uyafundisa ulwe kanzima kodwa ayikho khona esisebenza kuzona. Uthi nama ngazi uNkulunkulu usevele wenza umangaliso ngoba labantwana sebevele basebenza bonke. Angazi nami. Bengilindele uNkulunkulu wokusindiswa kwami ngazi ukuthi uyongiswa. Uyamazini umuntu eshonjala athi bengilinde yona inkosi ngazi ukuthi uyongiswa. Awubheke namhlanje inkosi singizwile. Laphenduka ube umnyama baba ukhanya. Nkosi ithembekile ngey'khathi zonke. Ngathokozi ngami Mr. Samanguile bona ngihlale ngikhala njalo ngey'ngane zami ukuthi aziwuthole umsebenzi. Ezinye icwile idakamizweni ungathokozi ngami Mr. Samanguile ngoba ngisazovuka. Ubona ngizama ngifuna indawo izithathwa abanye kungakhethi. Ngathokozi ngami ngoba ngisazovuka ngisebe umnyameni kodwa uNkulunkulu usazoba ukukhanya kwami. Ngoba ngibheke yena uNkulunkulu ngilinde yena uNkulunkulu okusindiswa kwami. Kahle kahle uma ulindile usukulindela ukuthi kungenzeka ushintsho nominini. Ngifuna namhlanje uyiyeke le nto yokuthi ayivele sekwahlala konde sokwaba mahlala khona. Uthi ngilinde uNkulunkulu ngoba lesi simo sazoguquka ngoba uNkulunkulu uzokwenza isimangaliso phezu kwaso. Thana manje mina ngilinde uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Lo uNkulunkulu owasindisa impilo yami uyena ngimlini le ngamamkelayo. Uyena ngilinde yena uNkulunkulu wokusindisa kwami. Yena uzongiswa ngoba uzokuza uNkulunkulu ukukhala kwakho. Le nyembezi uyayibona uyayikhala njalo ebusuku. Ngo-12 ebusuku uvuka ubiza igama elinamandla. Uyayibona uNkulunkulu. Hayi ukuthi akayibona. uNkulunkulu uzokuphendula. Uzokunika uNkulunkulu lokho.

0: business wendawo intuthuka ke kuthiwa yaka muva iqinise ucucungulwa ke lakwecala elisezingeni eliphezulu so ke badedele ngayo ke la i bail 70,000 rand umuntu ngamunye
1: izilomzansi istations kumizinda besibalekile izilomzansi izilomzansi Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.

0: sakho akuhambi ngendlela okuyiyona. Ngibuye ngizoza umntu sami othi baba mina nginenkinga ke baba.
1: Okay.
0: Yokuthi baba imali ayingifuni yona. Baba ngiyahola mina. Ngoba ngihola imali ekuthi.
1: Right.
0: Kwe baba ngivele ngomqale ikwenetini. Baba uma ngaba nemali angazi ngivele kube khona into evele ingiphise. Ngi-angithengi ngithenge nento engangasidingo.
1: Ayisaphasi.
0: Kodwa kube khona okubalulekile futhi abe ngiyakwenza. Engisuke ngiyithela ngizokwenza makuphayela inyanga. Kodwa baba akwenzeki lokho kuyikhona. Woza kaSkhwini noBhoko. Ngibona lokho ngekhonkwala abantu. Ikhonkwane kalesekho namsazi wami. Ngoba kuve kukuhle ukuthi umuzwa kini kubuye uqinise. Akuve kukuhle ukuthi umuwakhindlu awuyisifaka isikhonkwane. Baningi abantu abazakha izindlu bagcina bengakwazanga ukuyiqeda. Yazi indlamile igwa intombi.
1: Telekile.
0: Sami ethi ayithola imali kuvele kufike umoya uyishaye phansi.
1: Ey.
0: Omuzwa bayise seyiqedile. Kuvele kuqhamuka ukugula wakha lendlu kanti usuyibulolela izitha zafike zazokufaka something la endlini yingakho ubonisa uneyinkinga eyingaka nje manjena okwenza ma eyakhe indlu ezeyiqede othi beyiqede eze plus ezokuthi famatize evele eqedile basevele phatha umkhuhlane kuthiwa emahlayeni mahlayeni kuthiwa hayi mhambisene esibhedlela lungena ucingo ngakusasa ekuseni ngo-4 Thuba busesishile emhlabeni. Ubani uhambe phethe umkhuhlane. Besiyakayitsheli thina ukuthi ngabe besehamba. Uyena manje oseqinisani lendlu yakhe.
1: Sinethuna iphelile futhi wayo.
0: Kubaleke mzala umuntu wazi abantu ngeke beze bekuthande bonke. Kubalethe uma khona okwenzayo, fa uhlezi uqapha emhlane njengonwabo ngoba imfamo into ehlezi ikhona yayidalwe uNkulunkulu.
1: Yeah.
0: Fa ubazi ukuthi uma uqala wenza into ukuhle noma uthenga noma imoto, fa ufika esikhulu uzothenga ibhodla lemoto.
1: Okay.
0: Ngoba baningi abantu sebetshotshona imoto, baningi abantu sebeshayisona imoto, baningi abantu abakhokhela ama-bank kuyimanje, kodwa imoto ayisabonwa. Sokwami sadalelwa khona lokho thina inyanga ukuthi kwakhiwa abathakathi khona kuzokwazi thina sivikele wena uma umuntu uzama ukuphila ke emhlabeni kubalekile uba nento ozokholelwa kuyona ungahlali phansi uthi dehle
1: songizandla
0: hlobo lo ndigcina sikwenza ube nomona ungasakwazi ujalwa ingane zamakhelwane ngoba uyayibona zamakhelwane ziyalotshona ingane zamakhelwane ziyagana zithenga imoto ziyawuvusa umuzwa kubo kodwa ezakho seziphelele insishini
1: ya
0: xakothi kodwa ingane maseyiphuza ngaka wena ohlezi uthede lezi ingane wayeyikhulisa kanzima ngiyacela abantu kubantu bakithi ukuthi abazi ukuthi kusasa elosihlanu
1: right
0: ngizogcina ukusebenzisa ngro house sengoze ngibuye next week Friday. Ngizobe ngisebenza eGoli Saturday, Sunday, Monday kodwa kushayeleni kodwa kushawulosile la next week. Abafuna ukuzongibona. Abafuna uzabazibalungele ngoba ungayibona imizinga ka. Awukho umuzi ongenayo imfihlo yakhona. Uyabona phakini magulu umuntu engasindi. Uyabona phakini ishingane zakhona sezephuza zonke. Ingoba nani anihambi niyasikhwini noBhoko ekwazi ukwenza izaba. Mhlawumbe kunosouthi baSikhwini noBhoko. Okwazi ukuchela ngabo ngishekhala kini. Kunana bafuna ukuthiwa intuba oil. Kule ndikhomba zama A okuyiyona eqonde nezitha.
1: Okay.
0: Othiwa ikhombo yempindi amshaye.
1: All right.
0: Nalena yokwenza ukuthi uthandeke ona le dead thing.
1: Yeah.
0: Othiwa ikhombo kavela bahleke. Zama kuba nzima uma umzali uyifundise kanzima iingane zakho.
1: Yey.
0: Nazi iingane zakho zikushitshela phambi kwamehlo wakho. Wena wathi uya investa kulezi ingane.
1: Andu.
0: Zama uyayibona lena sikiphuza maphodla namabili kaBhive nedaki bubuze. Samla iboya lena nje ayizothi noma uthi uyayikhuza ivele ivusele izinhlonzi ihwaqabala ivuse imqwebu.
1: Sena maphodi ka.
0: Salami.
1: Bangani.
0: usenabangane okuyibona akabezwayo okudlula umzali wakhe ngomuntu wakho phela uzalo use ekhuluma ngento aseyazi ukuthi wasewabona waphinde wabona kubaleki ulandele inyathelelo oyinikezwe umzali wakho uma ekhuza ungakhuzeki uyokubona okwabonwa ngengisamusho ngegama wayebheke khona le kodamaseko akuve kubalisi bafake basibathanda abazali bethu akuve kubalisi sibahlonipha abazali bethu ngoba ngisazi basuke besifake endleleni wena ohlezi kothedek ungezi kasikhweni nobhoko uyabona ukuthi wenze kanjani empilweni yakho na so amcela sithathe umuntu oyedwa noma ababili egameni lakaXhoxo ngoba wena phela imenenja ophethe la
1: Ndimophethe.
0: Saba ngifuna umuntu ozonginikeza. Le khombo le yokwembula ehamsana neyokuvula. Kade ngisho khona manje uzoyitholela lo muntu lowo imali u250.
1: Yabona ke ngalale endleleni sisho ucingo nje uthisha esawuphonsa umbuso. Ngendlela khona. Sawu.
2: Kulinopoko hello.
0: Aw suka bathu.
1: Hi.
2: Yebo sanibona.
1: Ubani esikhuluma naye?
2: Ntombi Mkhize.
0: Ntombi. Ntombi akazobuye nganama kethi.
2: Yebo.
0: Awunikeze nganami le khombo lene qhatha nozalo eqhatha nabangane.
2: Ubulawa usolo.
0: Yebo.
2: Ulawa umuthi.
0: Yebo.
2: Bembulo umuthi.
0: Yebo.
2: Bembulo usawo.
0: Hey.
2: Mashutulu.
0: Mhm.
2: Pinda mshaye.
0: Hey.
2: Isidikili.
0: Aha.
1: Ayibo.
2: Isilwane son.
1: Nyanga bo.
0: Hey. Hayi mzala masasa sisimiya. Tala mngabe saqedela.
1: Na saqedela manje uzawona wonke umsebenzi.
0: Hayi usuwinile ngana.
1: Ubani sikhuluma naye?
2: Untomtombi Mkhize.
0: Ntomtombi.
1: We ID untomtombi.
2: Yes.
1: Hayi bo. All right. Kabazela uma uphathe nje ke umazisike nje nawe dokotela ngithi ngafika
0: kwanamhlanje kwanamhlanje ngafika noma yini umsazi wami ingapheli intsuku ezu 7
1: go ngapheli 7 days
0: ya expire
2: okay bye
1: siyabonga kakhulu
2: bonga chombe kuba ku script dobogo
1: ah siyabonga
0: ngimtanami
1: siyabonga hay over
0: sami yabona
1: ithe sifuna ukumxhopha sekugcineni
0: uqale khona mzamo ukuthi useyicula into kaSkwini nobho inyanga zabona noNkulunkulu usuke ebothi nawe uyimisethu zagcina zikuhambela kahle
1: yeah
0: tsazama yabona umuntu nomuntu ufayebe nento azokholelwa kuyona
1: yeah
0: fa uthandaze ngapha udle umuthi ngapha wenza amalati kuphahle emsamo ukucele uphile futhi uzobahlabela abantu abadala bakini musa uhlala phansi uthi deke ngoba umuzi nomuzi nesonto nesonto linemfihlo zakhona bandlakeke ngizobe ngingekho ebandla Saturday kusasa abafuna ukungibona bazongithola phe Sangro House kodwa bana futhi into zami bandla bayakwazi ukuyithola e Todd Street Pharmacy Verelem bephinde beyithole lapha kwalink e Verelem onqaba kusuka no South Basque nobhoko nalowo umuntu osha umhluma nalowo umuntu osha ama arsa kodwa abafuna kubani lapha isifo sokuwa fa beyifikele mathupha kunini abafuna kubani lapha isifo lesi sikashukela usuye ijova une BP uyakwazi ifela mathupha apha kunini sakona kuba khona imithi strong esikhipha ekwazi ukushisa lento ngaphakathi uphinde ufune usazame uma wena ukuthi uyabotha ubuso bakho usovela ukubuka kusomdala
1: okay
0: ngiyacela abantu ukuthi ngifoya kulezi nombolo
1: yeah
0: ngithengise Sangro House ngise third floor ngise room 303 inombolo ya Sangro House ithi
1: 031
0: ithi 301 ithi
1: 48
0: ithi 16
1: 072
0: ithi 56 ithi
1: 55
0: ithi
1: 874
0: ithi
1: 073
0: ithi 60
1: ithi 16
0: ithi 483
1: ithi
0: 603
1: ithi 604
0: ithi 3061
1: 3061
0: eka Dr. Mpidli ishu ngokuhlukile ke
1: 0799 0799 86 0 6 0 87 3 73 73 87 0 70.
0: Sakazwami inkosi busangalwe lwezi lomzansi nawe ngibuse nawe
1: amen
0: nomtolo ngokunjalo iphinde futhi imbusise
1: bantu
0: thank you ngiyabonga kakhulu
1: bamfake emakhatini

0: Right, lungile. Sibone ke ngo 3 kontombe semabomvweni sigeqa amagula drive show ngo 6. Ntambama namhlanje sihlubudlube khaseni khona mahlase woduma zobe siphathele lona ke uhlelo. Half past 7 kuyolobe izingane radweni. Hi.
1: Kambo.
0: Uyaphe.
1: Ngiyomthabo sithi ngwakala.
0: Sathole.
1: Kunokukhuluma gambushe engiyaye ngikuzwe. Abalaleli engathi bayakwandisa manje ngibona ngathi kuyaye kuyibhebhezele sambuse le nto yenzondo engenakudini lokhu kukhuluma sakuxeka ngohlanga like gambuse uma uzothi wena gambuse uzenzele nje icala lakho uwedwa uyimele kungamele amadoda akwagudu ucingo futhi ungamele nje amadoda akwaZulu uzenzela nje into yakho bese umuntu uma saziyaleyo nto bese athi ayi kade amadoda asesezesenanja awu awu awu awu sangazenzela senze nje kungathi manje igruphu noma bekuyibandle lenze le nto kathi uxoxa nje ngomuntu obenza isenzo sakhe eyedwa uthole ukuthi kungenzeka futhi nakuso leso sizwe baningi abantu abangayithandi leyo nto ayenzile kodwa bayisike bonke sebahlangana kuleso senzo gambuzi esibi nabo sobasuke basizonda ngiyafisa nje ngathi mhlampe uma silixoxe udaba lwethu noma sibeke iy'ndaba ngendlela esiyibeka ngazo ingathi singabeka zona uma sixoxa nje.

0: bakambushe abantu bokufika, simile kuloko laba bangenayo bethi abangahambi, simile futhi kuthene uma befuna ukuhamba bahambe naye. Siqolisele laba benhliziyo ezibuhlungu, nathi siyona i-EFF kodwa umholi wethu akakhulumi esikufunayo, ukhuluma okungekho wena. Siyamthanda kakhulu uJuju kodwa hhayi akukhulumayo engaphambi kwakona Sithombe.
1: Sawubona.
2: Sawubona, sawubona Kambushe.
1: Ubani obuza omunye uthi uyaphi?
3: Hayi, hayi mfuthi ngisofuna ngithi ngiyobala ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ngiyaxolisa Kambushe.
1: Yini kwethuze ko signers ini?
3: Hayi, nanga umfana wami wakhona ngathi ngiyakubingelela. Sithombe sesele.
1: Umfana wakhonqo.
3: Kolumpo wakhonqo la. Oshayi mama nanga ngathi uzokwamshela.
1: Hawu, umfomo ube.
3: Umfomo, hey nanga ezisho, wena angathi angisazi. Angisazi wena.
1: Ubhala ngoza, ubhala ngozi iphophela lo abanye bebhala ngephendlela. Yese, yese nembeza.
3: Ah, unabantu abanakwalo dumnini ngisekhiphoko futhi lapha enanda.
1: Sure.
3: Ngokudabuka la, ngokudabuka lapha eKandla mfowethu, la kuthiwa kusevutini khona la kuboka akuboka Gelsman. Gelsman noma ngithi hayi, yeah, Thobe.
1: Yaphoyi.
3: Ngingathi mina kuba sethi bangaphandle mfowethu. Ngoba sekukhulunywa kanje. Ngoba siyabona umholi wethu uthi hayi khona. Siyabuza bese kukhuluma nje ukuthi hayi bathatha ngithi siyakhala ukuthi sokwehlela umsebenzi sokwehlela hayi siyacela bafethu bashifte nje kancane bese bebuya sebephethe izinto eziqondile Sithombe kwaba Sithombe silinyalelwa yingane akwenzi uma ingane eyiningi mfethu kade ngizazi mina ebezenza kahle fethu wanethi wangena kula ma-drugs fethu wayeseba yinto nje ongayazi siyacela mfethu sicela kakhulu bafethu kuni mhlawumbe uhulumeni akakayibone ngelinyihle ngoba sizoba nenkinga impela kuba nenkinga impela ngoba njengazala Sithombe sizalele ukuthi ingane ikwenzele into enhle uma ingane ithi thathe nyinyathe hayi ngeke mfethu siyacela nje mhlawumbe nabaholi labo lokhu besikhuza yabo phela ngeke befefezele bethi akushaya abantu abashawa ngiyacela ukuthi bahambe ngendlela eqondile
1: Siyabonga
3: Sithombe. Kule kwethu kule mtawe.
1: Siyabonga.
3: Hallelujah.
1: Yeah, nevers. Enanda, nipheleke komtshibheni. Hayi, shaphansi matiwe. Udlule dry hook ubheke phansi abesigcotsheni. Uyikhombe ngapha etafuleni noma emathinini noma uyikhombe ngapha E5. Kodwa nale uje khona umfoko achonqo madafana association wasenanda hey shimay lengoma noma ngathi uyaye ushayela phezulu cha uchonqo ushayela phezulu African Jazz Pioneers ngo 3 sikhona indaba ngale kwalokho khona intombi esemabomvweni.
4: Ke tena sawu tisifuna ukusebenza.

0: simangubani kodwa iyangithokozisa le eyesikhwama engisizwayo ngithanda iy'nhloso zakho mangubani uma bafuna uku-amenda umthetho ngendlela abazowu-amenda ngazo ngiyayithanda le nto mangubani ingathi i-South Africa isiya la mina mangubani ekudala ngangifisa ngathi ngabe mhlampe isiyafika khona kungukuthi kezinye izinto edinga amandla mangubani kodwa le eyesikhwama mangubane nathi nje sibe nezi mangubane entweni esiyakho hhayi mangubane ube nezi entweni oyifundise umuntu ngoba leyo nto awukwazi ukuyazi ngaphezu kwakhe ngoba vele ukufundisile lo muntu lo uzohlezi njalo mangubane ubuza kuye so ngiyayithanda leya nto mangubane ngiyafisa nje ngathi mhlawumbe nabantu base-South Africa bangayibona inhloso yalesa sikhwama lesiyana mhlawumbe mangubani bese bayafinyelela bangafinyelela banamandla ngoba mina inhloso yaso mangubani eyi iyangithokozisa kakhulu mangubani
1: hayi no kuzwakele mntakabo sesewe siyabonga nje kakhulu
0: kodwa-ke mangubane i-mash and mash kunolimo engiluzwayo kwabanye abalaleli abazobe bakhona i-mash and mash engathi banokungaluqondi ulimo olukhulunywa abantu abalida lapha phambili kwi-mash and mash mangubane ngoba abanye ngathi bayobe bekhona nje kodwa bona bafuni zuthi onephepha nongenalo so ngiyafisa nalabo engathi bangasheshe bakhanyise leke ukuthi kahle kahle umuya kuleya mashi yini into oyoyibheka ngoba vele ifoza mangubani into ebekiwe etafuleni so ulwazi lwabo lolu loku-ekha ukuthi nongenawo bengafisa mangubani ngathi bangasheshe baluhokise ngoba aluzukusebenza kuleya mashi angibonge mangubani
1: hayi no sekuzwele sabonga nje kakhulu
0: yaba
1: sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli engena shiya kona uPaula nje kwakhe mpela kuyakhuluma ke nangawo ke le yesikhwama sike sayibona ke impela mpela ke bayiveza kakhulukazi yona ke lapha ya ESACR mpela ke ngibonile ke futhi bena nesikhwama ke mpela ke sibaxhasayo ngithe ke mangiqinisekisa yona ke imali njengamanje sebekwazi ukuthi ke baxhase isifinyelele lapha ku 200,000 mpela ke baqhubeka ke futhi basayindisa wona kama-petition kulona ke usuku olwana namhlanje noma ke nakuzona ke impela ke lezi nsuku njoba ke lolu daba ke ngempela belisukumele ngizobunikeza wona kumsindo kakhulukazi wake leya mashi noma ke leya campaign ehlelwa ilona ke impela ke lolahlakakelwa ka SACR emsakazweni ke wakho yezwe semsakazweni sabona
2: yebo sabona mangubani
1: ye molo ma uyaphila
2: yebo mamthize lo khulumayo
1: yese mamkhize
2: ayi hawo sekulukhona ukungena ngiselo ngazi amangolo esihlanu emva kwayo baba ngiyaxabanga ukuthi sokhulu owayekade buza indaba yokuthi kuyiqiniswa nganani ukuthi abamhlophe biologically abanayo inzalo engathi ngiyazama kuzobe namhlanje leyokuthi ungena bengifisa ukubeka nami okwami sengikutholile ngakho futhi hheyi empeleni ngakuthola kudala abelungu abanayo inzalo biologically abanayo abelungu sikhumbule basebenzisa i-in vitro fertilization ukuze isibeletho sikwazi ukuthi sibambe ingane. Uma ukhumbuli kakhulukazi abantu abadala nje, bayakhumbula ukuthi kudala kwakuthi umama womlungu memambe mekhulelwe, ngisho indoda izonikezwa mhlampe emsebenzini i-maternity leave yawo mhlampe 9 months ukuze ahlale agade umkakhe. And babenaleyo nto ukuthi waye hlale ekhadiwe nje yabo nje ngisekhaya unakekelwa ngayo yonke indlela ngani ngoba abanayo inzalo so ngalesi sikhathi econceive-ile wawujabula umndeni ukuthi hawu ubambile umama uyoba yinduna yezulu lokho ngikuthathelaphi ngikuthathela nakwibhayibheli uJeremiya 49:10 ukuthi uyasho uNkulunkulu ukuthi kepha mina ngiyakumhlubula u-Eseu gambule izindawo zakhe ezichithekileyo kanakucasha inzalo yakhe ichithekile uma-ke yesitori eside kona ngeke ngikuchaze kodwa kuGenesis 36 uyachaza ukuthi ubani umndeni ka-Eseu uverse 8-9 nokuthi basukaphi bawo obani kwanjani njani

0: kube nempilo beqhubeka. Uthothi nina nindawo, nimendawonye. Nidle ngokukhomba abantu nje. Phela iminyaka ye-100 nikhombana nabantu. Abantu bayakha ngala, abantu bayabhilda ngala. Losibuzana ama-questions, why lesiya sizwe singaphakami? Why lesiya sizwe? Hayi, ama-systems abekwe lapha, ama-systems abekwe lapha. But, mothi uyasibheka isizwe sakhona, asenzi lutho kuyithuthukisa. Nabantu abangaphezulu kusona, esibaqokayo ukuthi kube yibona abalidayo. Abalidi. Ayikho into ekuthiwa ukulida oyibonayo, ukulida ukhola. Ngoba ukhola enye into. Awukuboni ubuholi kubona abantu uqobo lwabo. Kukho abakwenzayo bakukhombisayo lokhu ubuholi. Uyabona eJapan, ngayezwa eminyakeni edlule kuthiwa iy'ngane aziyibhali i-test mayisancane kulama grades aphansi. Kuhamba iminyaka nje i-test abayenzi ngoba kunezinto ezi-important ekumele bayifunde. Enye yazo inhlonipho, discipline, nokunye okuningi. Kwakhiwa umuntu ukuze umuntu abe yile nto le. Abamfuna beyona uma sekhulile mdala akwazi ukuhlonipha aku-understand nje ne-value yokuphila komunye umuntu oseceleni kwakhe. Yazi kubalulekile uku-understand ukuphila komuntu ukuthi impilo ibaluleke kanjani njengoba umangubane nje ngikubona umuntu wesifazane umangubane kubalulekile ukuthi aphile mfethu abe nabantwana thina iningi lezi asiku-understandi lokho. Uma ubuka indlela abanye bethu aba-analyze ngayo abanye bethu angikhozi sikhona isizwe esenza lento esiyenzayo thina mfethu. And kuthi sikhathi silindele ukuthi siphinde futhi sithandwe nanguNkulunkulu. Kodwa uma ubuka i-behavior yethu nangendlela esingabahloniphi ngayo abanye bethu sishiya amanye ama-race thina nje uqobo lwethu indlela esibehavior ngayo nangendlela esenza ngayo. Uyazi mfethu ayikho into ebuhlungu kade ngibuka i-video ka-Uphakela Umthakathi ekhuluma namadoda uzwaguqa ngamadolo wathi uthini wena moya indoda unje uhle ney'ngane ey'ncane na-15 nilala ney'ngane ey'ncane na-15 lezi nilazo la phakathi endlini kuney'ngane na-3 months engadlile la. So uyindoda, uyindoda enjani wena phambi kwakho kuney'ngane ey'ncane na-15 ey'dayisa umzimba phambi kwakho? Inomu le mfethu into eyenzakalayo esiyibonayo mihla namalanga sengihlanganisa konke kusukela ko-Nigeria kuze uyofika la ezansi mfethu. Uma sabehavior kanje siphinde sikhombe imino kwezinye indawo, mina ngihlezi ngikhulumte kodwa angiboni kusasa, angikuboni ukukhanya kwelanga, angikuboni ukuqhakaza uma senza kanjena, uma sibulala abantu besifazane bethu okuyibona ekumele basizalele iy'ngane basandisele isizwe. Angiboni mina siya phambili, mina angiboni ukukhanya. Lezi zinto esihle siyifisa, sifuna ukuphatha umhlaba sibe isizwe sithandwayo saziwa, angikuboni kwenzeka mina bafethu lokho. Ningixolele, anginayo inzondo, indlela engibuka ngayo izinto nendlela enibehave ngayo nangendlela enenza ngayo. Uma ningafuni ukubona abanye bephumelela ngoba singakwazi ukukhuluma into eyodwa ngathi sihamba ndawonye, kodwa futhi sazi kahle sibawu 50 mhlawumbe bawu-2 kuphela abantu abafuna yonke into ihambe kahle, sonke sisakside. Uthole lo munye u-48 awukufuni lokho, unezawo iy'nhloso. Yiyo nto engiyibone-ke mina kuthina ebaleni lethu elimpisholo sinaleyo nkinga yokuthi sibe senze ngathi sipretende ngathi sifuna into eyodwa, kanti cha siyathina ngaphasi ey'nhlizweni zethu asifuni into eyodwa. Ngoba kuningi mfethu iy'gameko siyibone ey'fana lezo. Uyakhumbula indaba yamatafula, kwathiwa kuxoshwa abantu bokufika, kodwa sithe masesizwe emva kwesikhathi sebebizwa abanye la izinto omzathi bethi hhayi usibani bani sebe namatafula nga-10 sebebuyisa abantu bokufika baqashisa abanye bababuyisa. Ngoba lokho kuveza ukuthi khona abantu ababeney'nhloso ey'thize befuna ukusebenzisa iningi labantu ukuthi bahambe beyoxosha abantu bokufika, kuthi masuwenziwe lo msebenzi masikuba yibona ababhenefithayo. Uma sana lo mqondo loyo mfethu, angiboni mina si-anywhere. And so hlezi sisikanti somhlaba siyinhlekisa, sihlekwa zonke izizwe zisibuka ezihlezi. Uyabona
1: Kulungela msakazo ke wakho yezo hlelo sikaqoma gula drive show. Nazi indaba efinqe khona umlungisi undoda yesebe seziyagcwaleza emdlalo noThandeka uTDK.
2: Imeya kamasipala waseDumbe enyakatho yesifundazwe KwaZulu Natal ukhansela uSibusiso Mkhabela okholwa ukuthi lo mkhandlu uzosebenza ngokubambisana ukufuqa intuthuko emphakathini.
3: Ayithuthukiswe lize zifike ezigabeni la sizokuthokozela sonke, besiyithande nje ipolitiki siyibuse eceleni ngoba

0: ngakumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngayoyisebenzisa bese nginesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlane wami bona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye ngenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
2: siyabingelela-ke kubo bonke-ke abantu abasilalele khona manje uhlelo ngampela-ke sithe sisembusweni Herbal Solutions right ke uhleli naye-ke la ngampela-ke umprofethi uQobo mhlawumpe-ke singaqinisekisa futhi ukuthi uzophuma-ke ngampela usizakele kusawulunga lokhu okufunayo noma lokhu okuhambelayo noma lokhu okukhathazayo singakunikeza isiqiniseko sokuthi kuzawukhanya kuzawulunga kuzawukwenzeka right azidluleke masinyane ngoba isikhathi siyahlupha asikho hlangothini lwethu singagcina ngampela singakwazisanga sifuna ukwazisa khona right mhlawumbe uyaqala-ke ukulalela uhlelo uhleli naye-ke umprofethi uSibiya major prophet DK Sibiya sahlulaphi singadlanga ma-1000 isilwane samandla siyofela emandleni uhulungubuwani ngoba mina ngiyidlokwakho ngidlokwami right ke ngampela-ke ngumprofethi angisiyona inyanga ngisona isangoma so ngithunywe unkulunkulu uba ngikusize ngikhuluma izwi lesiprofetho phezu kwempilo yakho ngicotshele wena ngicotshele isimo sakho nansi into ebalulekile kakhulu njalo ngolwesibili nangomgqibelo umprofethi uyatholakala Sangro House, Anton Lembede Street noma uSmith Street la khona sisuke ngampela silekelela khona abantu ngezinkinga zabo ezahlukahlukeneyo kukhona-ke okuningi-ke engiphatheke namhlanje abantu bakhalile-ke bathi mprofethi special sakho sibe khona saba khona kodwa inyanga ingaphelanga ke ngimemezele iy'ndaba ezinhle ezithi-ke Tuesday njengoba namhlanje kuyi-Thursday next week Tuesday ngizobe futhi okwesibili ngine-free consultation okusho ukuthi ngampela ukubonana nomprofethi kuzobe kungelona ngisho isente uzongibona ngamehlo nguthandazele ngezandla so kusho ukuthi-ke ngampela sine-free consultation okuhle-ke nokuyi-edition kule free consultation sizobe senza i-spiritual check-up so i-spiritual check-up is whereby sibuka impilo yakho yakomoya uyabona ngoba impilo ngeke ngasho nakuqala impilo ibhadi esinalo noma ibhadi esinalo ukunganaki nokungaqondisisi ukuthi le mpilo ebonakalayo iphethwe impilo engabonakaliyo lelizwe elibonakalayo liphethwe ezweni elingabonakaliyo so uma ezweni elingabonakaliyo kungahambi kahle ngawe nasezweni elibonakalayo akuzukuhamba kahle ngawe so ingakho uNkulunkulu athi Jeremiah ngakwazi ungakabikho ungakabi ngisho ihlule esibelethweni sikanyoko ngakwazi ngakugcoba ngakwenza umprofethi phezu kwezizwe ngaze ngakunika negama in a spiritual world noma uyizwa leyo nto leyo ufike uJeremiah la ezweni elibonakalayo kade abakhona ezweni lakamoya right ke kunezinto esiyibona ngoba sesiyibona ngine-spiritual check up bamba ngine-spiritual check up kube kumhla kabani next week I believe next week Tuesday kusho ukuthi ke ngolwesibili lololuzayo kuzobe kumhla kabani ngilekelele lapho mfowethu kube kumhla kabani mhlaka 2.

ishumi mzuzu libumbeni hora lesishiyagalolunye kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Sawubona ekhaya, sawubona nawe emsebenzini, sawubona emotweni, sawubona esibhedlela, sawubona ejele. Ngiyakubingelela, sawubona kuleyo ndawo kuyona ngazi uthi kuphi, kodwa njengamanje ngiyakwamukela kula kulo msakazi izilomzansi ku 98.0 FM. ngithi ukhethe kahle, wakhetha u 98.0 FM, uzodla ukudla komphefumulo. Siyabonga kakhulu, siyabonga, siyabonga, siyabonga ukubona nje usuku lanamhlanje. Siyabonga, sinikeza uNkulunkulu lonke udumo, simshayela izandla. Abanye bebefisa ukulibona kodwa kwangenzeka. Mina nawe umhla ka 28 kuMay ku-2026 sawubona kungolwesine. Baphuma omama ngeyinkalo ngeyinkalo beyokhuleka. Ah, Nkosi yami, noma ngabe kuthiwa ukwazanga ke wena, hlala nomsakazo sanasikhathi lo sokudla ukudla kumnandi komphefumulo. Igama uthandeka uDodo ngwangongomisibongo. Ngikubingelela nje, ngikuthatha ngiyokubeka ehoreni leshumi nambili. Ngibingelela ingoma amnandi kakhulu uDumi Mkokstad Methu Lwandle. Kanti ngaphambi kwakhona uzule lapha ingoma eshawo uJumba ethi singayaphi uma singasuka kuwe. Awu Nkosi yami, ngazi ngakwamukela kahle, ngazi ngakwamukela emsakazweni izilomzansi ku 98.5. Siyabonga khaya, siyabonga kakhulu uButiza, siyabonga kakhulu koza kwethu bonke kusula ngosuku ngayibeka phansi. Ngithi kuniye nonke boza kwethu, ngiyanibonga nonke. U98.0 FM ngeke uhambe kahle ukuba mina wakasibambisene ngalolu hlobo. Uyabona ke njengamanje bakithi sizodla ukudla kumnandi, kuzothi maligamanxa ihora bese siyayiqala inkonzo yethu. Angithi ngisalinde amanxusa, inxusu wena olalela umsakazo, uyarekhoda uthumele ka 0638208448, 0638208448, uyarekhoda umkhuleko bese ke uyawuthumela kuleyo nombolo 0638208448. Khumbula ukuthi umbrella yakho inkulu kakhulu, akuwona lo mkhuleko sokushaya endlini, ukhulekela wena nabantwana bakho. Ngenxa yama-waves omsakazo ahamba afinyelele nami la ngingakwazi ukufinyelela khona, kodwa engalama-waves omsakazo wena uma ukhuleka uyazi ukuthi baningi abantu eNkosi yami nabangasakwazi ukuyikhulekela, kodwa ngoba wena inyakazile ingane kuwena kwathi khuleke. Nze njalo sithandwa sezulu, 0638208448. Khona abantu ababanjwe izinkinga ngale ndlela yokuthi noma ecabanga ukukhuleka kuvele kuphele wona amagama. Khona abantu ababanjwe izinto ezahlukahlukene, zimo zonke siyazigoqa siyibuyisela komdala kunezinsuku yena esithembile futhi ngazo, ngoba unokusithemba khona phakathi ngazo. 0638208448. Ngivumeleke ngizothi ukuqhu ngishone ngapha nangapha eitolo bese ngiyabuya. Ngothi mase ngibuya bese ngikwazisa ke, ngothi mase ngibuya ngibuye ke nenkonzo sesiqala, njengoba izoqala maligamanxa ihora izobe iqala ke ngemkhuleko ozobuyithumela. Kothi malibumbani ihora leshumi namhlanje samukela ke uSix Zonza okuyena ozosinikeza izwi lanamhlanje. Siyiphose komama uSix Zonza namhlanje uzosipha ke izwi lanamhlanje. Ngiyacela kulalela umsakazi izilomzansi ngale kwalo ka 0604807164 sokwasithatha ingcingo kulaba bazofakaza ngezwi, noma uthi mina mamdoda ngikwazanga ukukhuleka ngalesi sikhathi. Ngiyafisa ke manje ungena nawe futhi wamukelekile lapha ka 0604807164.

unayo. Hallelujah. Wayinqoba. Usebuyela kubona. Uthi kuphi ukukholwa kwenu na? Besaba bamangala. Bathi omunye komunye, ungubani lo ukubayale nomoya namanzi kumlaleli. UJesu uthi kuphi ukukholwa kwabo? Ngiyayithanda leyo ukuthi bamvusa, bamnyakazisa, bamvusa. Wangahlupha futhi wabhekana nempi ababhekene nayo. Kodwa njengoba bethi kuphi ukukholwa kwenu, uJesu yabothi laba bantu bawonkulunkulu bona themselves, njengoba mina ngikubo. Haleluya. Khona amandla kubona, abawa-exercise ngani amandla akubona. Alibonge igama likaJesu. Kusho ukuthi nako ukumvusa kuhle, kodwa uthi kulesi sikhathi ufuna sinyakazise thina lamandla. Alibonge igama likaJesu. Kunezwi leNkosi elithi uma nikholwa niyothi kule ntaba nqukule kuwele ngale, yenze njalo intaba. Alibonge igama leNkosi. Amen. Kuphi ukukholwa kwenu? Amen. Senze ngasaba kangaka. Kusho ukuthi wabuka indlela abathuka ngayo, ukuthi eyi, kwathi mese kufele sivunguvungu bathuka besaba. Lisho njalo izwi leNkosi ukuthi besaba ngoba besengozini. Uyabuza ukuthi nize nisabe, kuphi ukukholwa kwenu? Alibonge igama leNkosi. Angithi bazalwane, kunamavesi amaningi la eBhayibhelini asitshela ukuthi ungesabi, ungesabi, ungesabi, nginawe, ungesabi, nginawe. Manje uyababa ukuthi naba sebesaba, kanti ukholwa kwenu kuphi? Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Bavele bayabukana bathi yibo, kanti ungubani ukuba umoya namazi kumlaleli? Haleluya. Uyabona ukuthi babemngabaza, bahamba naye kodwa bamqondi, bayamngabaza. Alibonge igama likaJesu. Mazi uNkulunkulu ohamba naye, ungamngabazi. Alibonge igama leNkosi. Uma usumazi uhamba endaweni, bazalwane, inyama yakho ekivele ikusabise, ikutshela ukuthi yabona-ke lana, yabona-ke lana, yabona-ke lana. Haleluya. Ngenxa yokuthi wena wazohamba naye, amen bazalwane, udabule kuleyo ndawo, usuyitshela ukuthi angidabuli ngedwa, kodwa ukhona engihamba naye. Amen. Haleluya. Mazi uhamba naye. Bathi kanti ungubani lo ukuba manzi, ukuba isiphepho namanzi kumlaleli, umoya namanzi kumlaleli? Uyabona ukuthi babehamba naye kodwa bengamqondi. Naba nalaba basemshadweni waseKhana banaye, baphila naye kodwa bamqonda, bam-understand. Haleluya. And kwabasiza emshadweni waseKhana ukummema uJesu, ukumsondeza. Kuyasondelwa kuJesu. Haleluya. Ukuthi nje bamsondeze emshadweni wabo, kanti kuzokwenzeka lento eyenzeka yokushoda kwewayini. Amen. Laba baphila naye bangam-understand, bangamqonda ukuthi thina samba nomuntu okuthi mese kuphela iwayini enze iwayini elisha. Samba noNkulunkulu owukufa nokuvuka. Alibonge igama leNkosi. Ayikho engenzeke kuye. Haleluya. Ovula indlela nasolwandle. Amen. Hawu uNkulunkulu oyikho konke kukho konke, ovula amehlo empumputhe. Haleluya. Amen. Angazi ngamchaza ngimthini. Mazi uhamba naye. Khona izimo ezoke zikugolozele, zikugolozele nje endleleni. Amen. Zikugolozele, zikubuza, zibuza wena zona izimo ukuthi uhamba nobani, uyamazi yini uhamba naye. Haleluya. Know your God. Alibonge igama leNkosi. Kunelinye izwi leNkosi.

0: prophetess F Ndama Fixo Standa sezulu siyabonga kakhulu ngezi namhlanje siyakubonga siyabonga siyanqonza oh mama lebe khona ubameli imbokodo wayimela sithandwa sam thank you so much 0604807164 sifisa bazofakaza ngalo izwi uthuxola imncwango la ngiyamazi umhlengi wami uthi ngiyamazi akalala kozeli 0604807164 amen ekhaya
1: amen
0: amen senda sezulu
1: amen uNkulunkulu nasikusho
0: amen amen
1: Ngiyabonga ngalalo.
0: Ah kazela kalali.
1: Ngiyabonga abantu abahamba nathi. Kuzosifana.
0: Amen.
1: Uyaxolisa ngokukhuluma ngeke ngeground ngeprogramu yabathandanele ifoni. Kodwa nje ngihamba ngokubinga kwebe namhlobo ngakhulu.
0: Amen.
1: Ngiyabonga ngalalo power lakho sithu.
0: Amen.
1: Ngibingelele mawusiya ngazukula hayi ngiyambonga uNkulunkulu nangayo ifamily nje emele emama bamele bakhumbuza ukuthi ngifuna ugod bazi uNkulunkulu uhamba naye
0: amen amen
1: bazi uNkulunkulu uhamba naye ngoba ngamazi uNkulunkulu uhamba naye usaba endleleni
0: uJesu
1: bamvusa bamvusa uJesu izibonizungu siyazungu. Hayi ngoba elele ngoba ufuna ukubona bona ukuthi bazowenza njani.
0: Amen. Amen.
1: Yoba ayizolayo lala wazimeka, wayefuna ukuthi abone bona ukuthi bazowenza njani ngoba wazele azi ukuthi uzovuza kungivunga
0: olwandle. Siyami ndiyakuzwa.
1: Kodwa bamvusa namdodo bamnyakazisa.
0: Amen. Amen.
1: Benale fear ukuthi bakhumbukele nomkhumbi. Kodwa wathimeze wathulisa izifungo zini kodwa akakhohlwa ngokubabuza ukuthi uNkulunkulu yeninye ilanga owabashiya umzuzwana wayohluleka uyabasetshatshebelela oyababuza ukuthi bengelinde ihomo bengelinde umzuzwana sebelele ngoba ukuhamba nomuntu engingabazi endleleni akubona ukubaluleka kwakho masuku laphaya ukuthi ayi kanti lo muntu webalulekile kangaka ebengambona useseduzane uNkulunkulu namdoda uyabonelela kabhekwe njengabantu zezikhona izinto zengu ziyakaza iqale ngo-2019 ziyakaza umhlaba unamanje akuyakaza kodwa sisekhona uthi umhlabele noma ngabe ameva sewanyathela kodwa ukhona opholisa amanxeba ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu nami engkhulisa ngikhula ngeminyaka iminyaka yami yathi akhula ngimdala njengamanje
0: ngibona
1: ukuthi ngibona uJehova uhamba nami ngoba uthi

0: ngelinye ilanga umhlengi wami uyaphinda. Uthi ngelinye ilanga ugogo Mfana uthi sengivivinyile ngiphuma
1: ngegolide.
0: Nkulunkulu mamdodo nosi Jehova ngey'khathi zonke. UNkulunkulu uyabonelela ngoba sizala. Siyakwazi ukuthi silale sazumeka silale kuyintando yethu kulala kodwa ukuvuka kwethu kuwumusa kabankulunkulu. Asivuke ngoba sisamphile, asivuke ngoba sisazi kodwa sivuka ngomusa bese siyakhohlwa ukumbonga. Uyazi ngempompi ngivula amanzi ukuthi baba ngiyabonga la manzi aphuma la noma ngaba nabuphi ubuthi ngiyawabusisa ngegama lakho bese ngiyawakha bese ngiyawaphuza. Ukungisikisayo ukuthi ngiyakubusisa ngegama lakho ngoba angazi kungabuphi ubuthi obufika nabo konke ngiyakubusisa. Akukho engakubusisi manje ngishintshiphe ngoba awazi noma uzosiyaeza uzenzeka ubusise yonke into uyibusise. Ngiyabonga umandlama kakhulu uyakhuleka kakhulu nasegrupheni ubamele omama abake nje baphakame omama kakhulu engathi bengaphakama omama bamfune uNkulunkulu kuthiwa simfune esenokutholakala simbuke eseseduzane ngoba kuzofika lesi sikhathi iy'ntombi ney'nsizo ezinhle ney'bukekayo ezozulazula. Awukho khona ethi khona lo akukho langakhokhona itende lakumise khona iy'nkonzo lakukhonzwa khona mfuniseka kodwa uNkulunkulu ohamba naye. Noma ngabe uyiliphi ibandla phela uNkulunkulu ohamba naye. Uma ngabe usemsamu kuqa ucele uNkulunkulu wakho nawe emsamu wakho la uguqa khona ukuthi Nkosi lapho la ngikho isikhathi sikaNkulunkulu ba lesi njengamanje akusona isikhathi sanoma yini. Akuliphi ibandla labazalwane abahlebayo abanomimi olumbazimbili njengolukaqhamo. Ake kuvuka omama bazohlangana babambane babe nkoda njengabantwana ba-Israyeli ababekhala uNkulunkulu egibhithe bebonile uJehova wathatha baphethe egibhithe bathe sebephaka segibhithe kodwa babengahlukani nokukhuleka bebona bekhala uNkulunkulu. UNkulunkulu ngoba uyabonelela wabakhumbula ngenceku yakhe uMoses. Nathi sazosikhumbula kusami kodwa mesimfuna ngenhliziyo evumayo ukuthi uNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu obonelelayo noNkulunkulu osebenza amabhebhugebhu noNkulunkulu ovula indlela ngisho kwasengasibi uNkulunkulu ophindisa imbabala. Siyambonga uNkulunkulu ebusuku, ngiyabonga amanzama ebusuku,
1: siyabonga
0: uNkulunkulu kuwe okuwe ngaphakathi kuwe uyazi namhlanje ngelinye ilanga uthi njengoba ngabe khumbula kahle uthi ngena emsakazweni yakho akhuleke esenda amavi ukuthi ithintele inhliziyo yami ngelinye ilanga ngithi ithi yenti ngabe ngathatha inamba yakhe kudala nje ngamfonela kade ngizwile ukuthi nale nto kaNkulunkulu engahlakaza ngalokhongamuzwa ngamuzwa ekhuleka ngathi esangena nje akhuleka aphuma akhuleke kanjalo ngoba kusekuthiwa akhuleke omama. Ngathi mina ngizwile ukuthi unale nto kaNkulunkulu umkhuleko wakho wenzile ushintsha inhliziyo yami ngelinye ilanga sekudala ngisakhumbula kodwa uNkulunkulu nje uhamba naye uhamba naye wazi ukuthi usazohamba naye usazomsusa la ambeke la amsuse la ambeke lapha ngoba akasube uNkulunkulu uyahlala uNkulunkulu uyamthemba uNkulunkulu ukuthi uhlala emjondolo onjani noma ngabe uhlala kodwa akasube uNkulunkulu umemeze uNkulunkulu ekhona kulo mjondolo la kuzokwenza khona lezi ngane ey'phethe ibhama akhuleke athi abantwana bayabhabhela iwunga benza konke kodwa ababize kodwa engazi noma ukhona nedlula la eseyeni komjondolo wakhe ngoba uyamazi uNkulunkulu ahamba naye kuthiwa asengazi uNkulunkulu mamthetho ehamba naye. Ngiyabonga uNkulunkulu mhlambe hambe nje uNkulunkulu muhleke ngey'khathi zonke. Mina ngiyamthanda uNkulunkulu angihlabelele ngakwazi kodwa ukushumayela ngiyakwazi ngiyakwazi ukushumayela mamthetho ngiyakwazi ukuphilisa umuntu ngokuthi ngimlaphe ngokuthi ngimshumayeze abeseyaphila nami noma kungindlebini kodwa kuyahambeka mamthetho. Ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu uthi uJesu luphi ukholo lenu lephiko lesukhola akwesibhekule singomama singogogo simbuze uNkulunkulu ukuthi babasonela kangakanani konabela into engakanani abantwana ngithalela abantwana ababhubhayo akwengabhubha abantwana ngenxa yethu akwekhuleke thina bese kuhlinga abantwana. Amen,
1: amen. 0604807164

0: Hallelujah.
1: Shumi mzuzu, ngaphambi kubumbani horale shumi nomuvo sifisa bazofakaza ngalizo. Uyakwazi nokurekhoda njalo uthumele lapha ka 0638208448 0638208448 noma ushaye 0604807164. Amen. Usezweni, siyakwamukela.
2: Eh, sanibona, sanibona sisidoda, kunjani?
1: Ah, siciniwe njani nina?
2: Ngokuhlungu sisidoda, ubani oneme kulezi insuku?
1: Oh, Nkosi.
2: Ubani ongakhali sisidoda?
1: Nkosi yami.
2: Baba womama umpofani, izalukwazi zethu zokugcina i-experience iy'nsuku zokugcina. UJesu azisho ukuthi uma esezobuya kuyoba
1: nje. Nkosi yami.
2: Lord, ayi kwamene wahlasimula umzimba kavele uhlevane sisidoda. UNkulunkulu uphathi kwami nawe nabantwana bakho bakaNkulunkulu. Into eyayiyenzeka-ke ma ngikhuluma ngoJesu, umuntu uma ehleli ngithi buka izandla zami kumele yishintshe ivele uhlevane lonke. Yini ispirithi sikamoya engcwele in between me and you nabazalwane bonke abalalela.
1: Amen. Iy'nkumbi lezi ezilalele ngoba iy'malo ziyanyuka. Siyabonga.
2: Ah, sisidodo. Eyi, nezwi lakho nje libuhlungu, liyadabukisa. Lihambisana nale simo nje esibhekene naso.
1: Amen.
2: Uyabona nje, uyayathini usisi Masindi, half point yami. Ithi uyabasebenzela.
1: Oh,
2: Nkulunkulu wami. Abalikholwayo. Uyabona nje, umeke wangena naphakathi nentsha ungena enkonzeni omama. Mina ngimbingelela ngalowo mhlabeki.
1: Amen.
2: Abe niphakamise uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu, unilindile umvuzo wenu ezulwini.
1: Ah, amen.
2: Ngoba le platform niyisebenzisa ngendlela wesisidoda.
1: Amen.
2: Ningabanaka abantu ukuthi bathini. Wena nanoma yini oyenzayo, ehlisa umoya bese uthi othinta wena uthinta inhlamvu yesu likaNkulunkulu.
1: Amen.
2: Wona mkhulu okanzima lo, ungamsongeli umuntu, ungamfiseli okubi. Ngoba uvele usuwonile. Yes, usuwonile wena wamsongela nje kanti yini inhliziyo wena ophila ngayo. Ubani lo Jesu sixoxela ngayo?
1: Hey.
2: Eh, sisidodozi. Ubani kanti lo sixoxela ngayo? Ubuya benolaka.
1: Hey.
2: Ayi, mina sisidodo ngiyangisho noma sengizokunika umoya ngoba ngiyangilizwa ulaka bese ngimene ngehlela ngaphansi ngithi
1: amen.
2: Awunalo ulaka wena. Ushilo umama teshumayela manje. Utheni? UJesu wayelwele emkhunjini.
1: Amen.
2: Hallelujah, glory to Jesus. Benza njani? Sebesha uvalo.
1: Na
2: indodana kaNkuluNkulu phela. Benza njani sisidodo? Babona ukuthi kunokuthi sifo singafa kanjani elele.
1: Hey,
2: kanti uNkuluNkulu wayefuna ukubona ukuthi nibeke ithemba leni kuba.
1: Hey, ngiyakuzwa.
2: Kunina? Njengoba namanje sifike sikhuluma ngey'kipa ukuthi asibekeni lo, sibeke lo, sibeke lo, kodwa seniwiki. Sesikwiy'khathi zokugcina wesisidodo.
1: Hey.
2: Ubani ozophatha le lizwe lethu uma ngithi mina inkatha yami ngicela kuphathe yona? Uma uzothi wena i-ANC yaphathe yona, akusayona into yomuntu le. Yilezi khathi zokugcina sisidodolisha.
1: Amen.
2: Sisi wami, isibusiso nabazalwane bonke omabami, uNkulunkulu wami. Uyabona nje ngendlela engiyona, mina ngizokhuleka sengingedwa, ngingikhuleke manje. Ngoba vele kufuneka ngokugoqe lolu suku ngomkhuleko.
1: Amen.
2: Sibonge kakhulu sisidoda. Bashilo bathi uJesu kwakufanele avuswe. Yebo, namanje-ke njengoba sisathi thina yini esicabanga ukuyenza uma behamba labantu bangaphandle? Iqiqiqina. Into efanele siyenze, ubani kanti olawula izulu nomhlaba obonayo isho lakhe lonke ukuthi kwenzakalani? Sabeka thina phambili sisidoda. Ukuthi kungcono ngibeke bani? Hawu, kwazi kwangcono ungizwe bekabani? Ungizwe uzofa naye. Uney'nsuku zakhe ebeke uJesu. Uma nisamhlehlisa uJesu nisabeke ukuthi yingoba imina engizoyenza kuthi noma ngibeka bani. Uma nisamhlehlisa sisidoda. Hawu, bandla kuba khona yini ukukhala nokugedla kwamazinyo.
1: Amen.
2: Manje sibindele ngisho libona umhlaba wonke. Kwenzakalani kanti kwa-Israyeli? Bakhala kubani ukuze abasize sebengena olwandle amaGibhithe la? Bakhala kuNkulunkulu.
1: Amen, kunjalo.
2: Papa esisi wami, asithethele abanye Nkosi yami, uyisibusiso nonke boma bami, usuku lenu leli ngantshela.
1: Lathi
2: uNkulunkulu ulinde ukuze iy'nyembezi zenu enibethe thina kulo mhlaba. Glory to Jesus. Amen, mama, ngiyabonga.
1: Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ha, ukhulumile intokazi, ukhulumile incekukazi kaJehova ebithunyiwe.

0: umyalezo nje lo ukunyakazisa nawe nawe osekhaya. Siyakwamukela ezweni. Amen.
1: Amen mntwana mntanami.
0: Amen.
1: Uhandlamini lo mzomosha.
0: Amen.
1: Ohlala nomposana.
0: Nkosi yami.
1: Ukuthi mntanami angibonge ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu angikhumbula.
0: Nkosi yami.
1: Wangihlalisa nogogo umposana.
0: Jesu.
1: Ngangiyisithithi ngelinye ilanga. Uyangifundisa ukuthi lo unkosikazi yakho ugangedolo.
0: Amen.
1: Uyangifundisa ukuthi mangithi mangabe nginezinkinga ikhulume nophezulu ungakhulume nabantu.
0: Amen.
1: Ukwena ukuthi engathi uNkulunkulu angamkhulisa ugogo umpofana. Ngihlala naye endlini kodwa bengilokane ngibhuquza.
0: Ngithi
1: namhlanje hayi anginibingelele ezini lomzansi ngoba ngiyanithanda sekungokwangena toto. Ngiyabonga mntanami.
0: Siyabonga, siyabonga.
1: Amen.
0: Oh bagithi message uMadlamini. Eish, ngiyakuzwa 0604807164 kungekudala ngizobe ngiyobheka ke lapha yakuma VN. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Amen, bazalwane. Ngiyambingelele igameni lihle lenkosi yethu Jesu Christ.
0: Amen.
2: Hey inkosi yami akusangeneki nokho.
0: Ah,
2: umuzi mkhulu kakhulu. Ngiyabingelela ithandwa zami inkosi ngilandelayo. Ah, bazalwane bonke, oh baba, abazalwane abasha, umazamo sifulele izwi. Ukhuluma ke indaba enkulu yokuthuliswa kwesivungu-vungu. ULuka 8 bazalwane ukuthi uthe uJesu asike siweleleni ngaphesheya. Bazalwane kunento engihlupha yonke. Bavuma bazalwane, bangena emkhunjini lithi iBhayibheli ngasemuva wayesengena uJesu. Ngolimi la manje ngathi wangena wahlala eBack Seat, wavele walala uJesu. Uma luqala ke sebengene bonke wavalwa umkhumbi awukho moya. Ayibongwe inkosi bazalwane, kuthulile nje bayangena awukho moya bazalwane. Kodwa mawuvalwa umkhumbi uqala usuka, waqala umoya wasuka, namanzi futhi abethulile. Ala kokusuka komoya qala amanzi akotela noma angena istaff. Haleluya. Ayibongwe inkosi. Kwacaca ukuthi manje akuyeki la kufanele ngabekiwa khona, ethi ngaphesheya lathe uJesu akiwe khona ngaphesheya. Babonakala ke bayamvusa, bayamvusa uJesu ukuthi inkosi yami nayi ingozi, amanzi ayakhuphuka manje. Ngiyamthanda uJesu bazalwane ngoba kukhona la siphambanisa khona izinto, siyathulisa endaweni yokukhuza. Kuthi la kufanele sithulise khona sikhuze. Haleluya. Kodwa uJesu ma ethulisa abazalwane wakuza kwathula kwathi du. Uma esashumayela umvula inkonzo ngimlalela abazalwane ngoba uyasiza umoya oyingcwele. Ngimlalela abazalwane kuye kwavuka amahubo 115 kodwa ngabheka u-5 wakhona ukuthi umsebenzi wezandla. Athi lapho verse 5 athi zinyawo zikhona, uyazibala lezi zinto, uthi namehla khona kodwa namakhala khona kodwa akahogeli. Ngisemkhulekweni okuthi esikhathini esiphila kusona abazalwane siyawadinga amakhala kamoya. Haleluya. Futhi siyaludinga udlebe lukamoya. Uthi la ungaboni khona ekhona mehlo kodwa ungaboni. Uthi ngenxa yekhala ngoba ikhala likamoya ulizwi iphunga. Ukuthi inkosi yami kukhona la kunakala khona. Haleluya. Ngesinye isikhathi mayisacinene ikhala lisacinene mhlawumbe libanjwe yiflu kodwa udlebe likamoya liqale lusebenze bazalwane. Haleluya. Yesupha lento angazi bazalwane, angazi noma kwenza ukuthi ngasuke ngabizo uKristu Jesu. Uma ngilalela mekhuluma lezi zinto zasemhlabeni ukunyakaza kodwa nginombuzo owodwa ukuthi awukwazi ukuxosha ingane ushiwise wazo. Haleluya. inkuku bazalwane ayiwabeka amaqanda ingazange isukelwe iqhude loyithakatha masha isukelwa iqhude inkuku haleluya ahlala amaqanda abazalwane ibonakala inkuku ifuna ubani ingena nasendlini uyishaya ngoba iqanda liyashisa bazalwane kodwa abantu abazosinda abazombulelwa imfihlo uyingozi umuntu okwazi ukubona ngoba imoto isiqhamuka esikhaleni ejikeni engayibonanga ukuthi iyothatha liphi khona bazalwane haleluya abakamoya bazongizwa bazalwane hayi bongu inkosi bazalwane uma kuzoqalwa ukhetho ngo-94 nginombuzo ukuthi wayengekhoni kwazulu natali bazalwane umuntu mhlambe ohalelu asambe ngomoya bazalwane athuba bumadiba emva kokhetho luka-94 athuba nongazi ukuthi intombi ishelwa ngamanga ngasukuma endlini kwathi angiyishaye phansi i-TV wathi umntanami usayikhokhela ma ngathi bantamami niyezwa kodwa wabazalwane wabazalwane siyalidinga ikhala likamoya siyalidinga udlebe likamoya asikwazi ukuthi ubaba wethu sibanibani iphi inkaba yakhe oh haleluya iphi inkaba abazalwane iphi inkaba yakhe kodwa uKristu Jesu uthi ubaba uMasondo uma ngimlalele mina utho mama kudinga bakhuleke bazalwane sidinga ukukhuleka bazalwane siye kuqili siye ke nokuthi sazi ukuthi siyakhonza thina ushilo besivulela inkonzo umazama sikhonze ebandleni elithile sisho kodwa umqili busiphethe sidla nezindawo zabantu kodwa siyakholwa sindisiwe sizidle size siyibiye sithe zethu uphunembeza ngale sosikhathi webazalwane ukukholwa nokusonta izinto ezibili ezahlukene ayibonge inkosi uma sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngenye into ukusonta kuhle kunjengomzukulu wami nje esefaka ijezi lakhe ngoba uyalithanda ibhola esethi khulungi ebholeni kuhle kuhle kuhle kodwa mase siyongena ekholweni singena kwenye idepartment wo haleluya ulibona ibandla lakho lingcono haleluya awusiboni wena ungcono kodwa ubona bonke abantu bazalwane haleluya akasize uNkulunkulu akasize uNkulunkulu bazalwane abazosinda abavulelwe abambulelwe imfihlo uma ngibuka lesiphithiphithi izithi ingqondo yami ukube ngikhona kulezi zinto zasezweni ngabe ngithi mhlamba umsindo uzothula ake kuvele ukuthi nje abathanda belungu ababuyele eceleni kwaziwe nje ukuthi naba bathanda belungu nabathanda abantu ababuyele eceleni mhlambe ukuthula kungaba khona mhlambe yonke lento esibonayo ngabe ayikho angikho lapho kodwa ngithintwa ukuvusa uJesu emkhunjini kuvuka umoya haleluya ayinibusise inkosi uMamchili bazalwane amen
0: amen Mamchili siyabonga sithando sezulu siyabonga bazalwane 4 minutes after 11 ngicela ningivumele ngekuma VN ngibuye ngayidonsa nalapha ngisathi abantu abafunda ukukhuleka ngiyabona ke manje ukuthi sidonse ngempela ngicela ningivumele ngekuma VN kunemkhuleko kunamafakazayo
3: ukuthi ngidalise ngendodana nomngcwele sisendoda kuwe ngizobe ngihlakala ntambama sisemakhaya ngicwele sibonga langa lokulunga ukugcinwa kuwe wahamba nathi sabuya kahle ngicwele ngiyanima simahla ngicela ukumema singomama ngiyenza nomkhuleko wabantwana bethu moya ngcwele sibone into esingakaze sibone

0: queria dizer antes. Se aprira, mamma, se aprira. Na massa lasagna, se vem com os pés, não vai subir. Se chega, se vem antes, se é bom. Não se leva, lhe lá, para manter em tudo. Quanto a mão, para lá, e quem vem. A massa pegando, né, se mas a sentir bem, né, dá para as pegas vir. Se desvila, eu não mando figo, mamma, ver chuma, é desvila em coça. A filha minha tala, na minha lalela. A ver se minha tzintia rola pela senha bantuana, se pude ler que lê mesmo em coça, não mas isso. Se come essa ramba, essa ucaixa. A pessoa está checando, agora tu sublou, mamma, não, ver se minha sua senha toque, ver se basta, pega, me colega, minha sua, se pega, me nasce. Agora, três mil, ver se minha pega, me nasce, essa bantuana. Se eu pela ela me colega, tu se engana, Renata. Da pessoa se conta. Se é bom, mamãe. Amém.
1: Right. Babo Chongwele, Kulukulu Namanda, Tambama, Marusolum Leo, Jehova, Kosezulu, Moinwele, Jehova, Kosema Kosi, Sebonga Baba, Kulukulu Namanda, Jehova, Sibonga Baba, Kosuk Chola Lil Tuba, Marusolum Leo, Kosema Kosi, Yakulega, Nangalis Kati, Jehova, Kizaguena, Langaluglunga, Kosema Kosi, Kulukulu Namanda, Umkulu and Atito. Uphakeme nangalesi sikhathi baba uNkulunkulu oyingcwele Nkosi yamakhosi ngizakwena malusolungileyo ngizakwena mdala weinsuku ngizakwena mgangatho weindlela zonke Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka baba uNkulunkulu namandla Jehova mana njalo ngonyama kaJuda mana njalo nangalesi sikhathi baba Nkosi yamakhosi ngikhuphukele entabeni uNkulunkulu namandla nabantwana bakho Malusolungileyo Thixo Jehova Nkosi yamakhosi sikhulekela uNkulunkulu namandla Nkosi sizwe sakho baba uNkulunkulu oyingcwele sikhulekela baba Nkosi umhlaba wakho moyingcwele Jehova khonyaka zayona ngalokulunga yakhulekana ngalesi sikhathi baba uNkulunkulu oyingcwele sikhulekela baba uNkulunkulu namandla uNkulunkulu namandla Nkosi izimpo ezivukayo Malusolungileyo Jehova Hawu moya ingcwele sihaqe Jehova sembathwe ngamandla uNkulunkulu namandla Nkosi ho baba moya ingcwele ngiyakhuleka babana ngalesi sikhathi moya ingcwele Jehova tambama baba Jehova emakhayeni wethu malusolungileyo sihaqe malusolungileyo sembathwe ngamandla uNkulunkulu nomusa ngiyakhuleka baba uNkulunkulu namandla Hamba abantwana bakho malusolungileyo Nkosi yamakhosi moyingcwele baswele baba Nkosi ezweni uNkulunkulu namandla abanye malusolungileyo Nkosi yamakhosi kumanje baba uNkulunkulu oyingcwele abazi baba uNkulunkulu namandla ukuthi baba uNkulunkulu oyingcwele bazolala kuphi baba Thixo Jehova abanye moyingcwele Jehova baswele baba uNkulunkulu oyingcwele abanye balambile Nkosi awu baba nqoba nampu bubha uNkulunkulu namandla Jehova sikhusele baba Thixo Jehova moyingcwele Jehova nansi imisebenzi uNkulunkulu namandla Jehova osweleka imisebenzi baba ezweni lakho malusolungileyo awusicela wena ngonyama kaJuda sicela wena malusolungileyo sisingathe baba uNkulunkulu oyingcwele Nkosi yamakhosi awusiya kwethemba baba siza kuwena Thixo uNkulunkulu namandla sikwethemba ngoba izwi lakho linamandla izwi lakho liphakeme malusolungileyo hawu Nkosi yamakhosi ukuthi malusolungileyo Nkosi inceki yakho Jehova izosiphakela izwi lakho malusolungileyo ukudla komphefumulo kubonakala emalusolungileyo uNkulunkulu namandla Jehova lisifica uNkulunkulu oyingcwele Jehova sililindele baba uNkulunkulu namandla ngoba Jehova likho elinye igama alikho baba Nkosi esingasinda ngalo uNkulunkulu namandla sithemba wena uNkulunkulu namandla kunkulo na manda kona segu nje malu solung leyo kepa siya kulega malu solung leyo tiko Jehova siya tandaza kunkulo inwele sibega kunkulo na manda tiko Jehova kose ama kosi Jehova kose ama patibako kunkulo inwele kose ama parlamente Jehova mo inwelo monga melu kunkulo inwele kose ama kosi stwelu bumbano kunkulo inwele Jehova kosi na ma cabinet wake malu solung leyo siya tandaza mo inwele Standazelu tula moingwele, standazela mandlo pila, kosi ya makosi siya kulega, aumalu solungleo siya tandaza, sibega Jehova kulukulo na manda na bomtetu kobu, sibega bonke malu solungleo tiko Jehova, moingwele zbeche la kulukulo na manda, kosi ya zulaba kulayo Jehova onesi, kulukulo na manda Jehova kosu batine, malu solungleo tiko Jehova koso togotela, moingwele sibega Jehova koso tishu kobu, Sibeka bantwana kunukulo na manda bavuli ingondo. Kosi ya makosi sikulegela moingwele. Itagamizwa Jehova ezweni. Kunukulo na manda Jehova ezitegleyo. Au siya kulega mdalwe zulu. Siya kulega malusolungleyo. Siya kulega Jehova. Wow, kosi ya zulu sinusa wena. Nangale sisikati moingwele. Sibeka kunukulo na manda tiko Jehova. Kosi ya makosi kunukulo ingwele. Nabasaga zukobo kosi bezulo mzana. Sibeka umphathi uqobo uNkulunkulu oyingcwele nabasakazi bakho uNkulunkulu oyingcwele sibeka uNkulunkulu namandla kosi letombazana uNkulunkulu oyingcwele kuma mudodo moyingcwele thixo Jehova kosi yamakhosi umvikeli uNkulunkulu oyingcwele nobe sebuyele emuva siyakhuleka moyingcwele thixo Jehova qinisa nkosi abantwana bakho moyingcwele nangalesi sikhathi malusolungileyo siyakhuleka baba uNkulunkulu namandla fafaza ngegazi likaJesu ngegazi lamandla Jehova Kube inyanga ye inyanga Inyanga siye tembayo Kosi ya makosi ngangamela Yezuli ndota ya matuta Eskuluma na yu makaitane Yezezi tozezi Kosi ya makosi siya kulega Kulukulo na manda sifuli ngondo Na mantu anabetu kobo malu solungleo Kosi ya makosi kulukulo ingwile Sikulega la nestagamizwa Lopuzo ltaga na yo Elitungi ngondo ingane zetu Malu solungleo siya kulega Hau mkatala wa insugu Sikulega kwe na kulukulo ingwele Kosi ya makosi siya chandasa Kosi ya zulu nangale siskati Siza kwe na malusolungleo Siza kwe na mtala wa insugu Sitweli mtualo siya bubula Mo ingwele kosi ya makosi Indebe zetu malusolungleo Zia kithi machova jago mamuhana Kosi ya makosi siya chugulula Siza kwe na shilo nangale siskati Sibego mama bokulega Kwa Itobizo kutandaza Malusolungleo baba bakulega Au kwa sabato anabaku ingwegu zako Ezga katali Jehova Silo nezipiko sezbugayo Ezwi nilagalonglunga Sia tandaza malusolungleo Sibega kunukulo na manda onukobo Engole nizomlilo kunukulo na manda Kwa sema kosi singate Kunukulo ingwele Jehova Kunukulo na manda Situlisu msindo Mwa ingwele zunlako Situlisu umsindo emakhayeni engena kukuthula sithulisa imsindo emishadweni uNkulunkulu oyingcwele sithulisa imsindo emisebenzini dwala lamadwala uNkulunkulu namandla nangumbuso uyavukelana uNkulunkulu namandla kosi yamakhosi ushilo zini lakho wathi inkosi umbuso uyakuvukelana nangalesi sikhathi siyabona uNkulunkulu namandla ziyenzeka uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu namandla Jehova owashilo embhalweni wakho Hau kosi ya makosi Iba nati molu solungleo Stwale kunukulo na manda Stwale langalonglunga Stwela manda kwa sebeze Jehova Hau tiko pilayo Hau mtala we nzugu Age kofana nawe Age kofana nawe nangale siskati Siago temba Jehova Semba tuenga manda Ezulu kunukulo indwile Semba tuenga manda gazmulo Kunukulo na manda Sikulega skolo malu solungleo Tiko Jehova Sikulega skolo malu solungleo Usho njalo baba uNkulunkulu namandla ezwini lakho baba uNkulunkulu oyingcwele kosi yamakhosi wathi baba uNkulunkulu namandla uNkulunkulu oyingcwele uma singakwena uNkulunkulu namandla ubani yokumelana nathi uNkulunkulu oyingcwele singabantwana bakho silwa lezi ziphi uNkulunkulu namandla nangu sathane moyingcwele uyabhunga kosi yezulu uyabhunga usathane moyingcwele ilizwi lakho uyadunga Jehova. Siyamyala ngegama lika Jesu, siyamyala uNkulunkulu namandla kosi yamakhosi. Siyayala yonke imimoya, siyayala ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sikhulekela ubumbano, sikhulekela ukuphila, sikhulekela imisebenzi, sikhulekela amaingcwele ukukhululeka Nkosi ezweni, uNkulunkulu namandla osimakade.

sipeka ngelinye ilanga labafana abathathu mabe basela umlilo omkhulu abazange badideke ukumazi uNkulunkulu ngoba basitshela isitha ukuthi noma ngabe ungawubasa umlilo kodwa thina owethu uNkulunkulu uzasaphula emlilweni esandleni sakho. Bakhombisa ukumazi uNkulunkulu bazalwane. UPetro ukhombisa ukumazi uNkulunkulu, umbuzo uthi ngingubani? Uthi uPetro wena uyinkosi uNkulunkulu uvele ezulwini. Ukhombisa ukumazi uNkulunkulu. UHana ukhombisa ukuthi ngelinye ilanga uma ngabe zingenzeka izinto kodwa uyahlala kuNkulunkulu, ukhombisa ukumazi uNkulunkulu bazalwane. Bese kuthi ngelinye ilanga uSawuli ukhombisa ukudideka ukuthi uNkulunkulu akamazi. Ngelinye ilanga manje izinto sezimbhedela esathula uNkulunkulu, ngoba kukhona izinto ofika kuwathula uNkulunkulu esalinde i-attention yakho, esabuka i-behavior yakho ukuthi uyamazi yini ukuthi ukathule kodwa usuke khona endlini. Uyathula uSawuli, uyahamba ugijimela kwenye indawo uyocela usizo, ufika ukuthi uNkulunkulu akasangiphenduli. Uthi lona uma ngabe esevuka lo wayethiwa akavuswe owayesewashona kudala umprofethi uSamuweli, uthi ungivuselani, ungivuselani, ngoba mina uNkulunkulu ngeke ngenze lutho uma enqaba ukukwenzela noma engakuphenduli. Ukhombisa ukumazi ukungamazi uNkulunkulu, umuntu othi uma evelelwa izinto ebesedideka ubone esegijimela kwezinye iy'thixo. Ukhombisa uNkulunkulu bazalwane. Ngizothi-ke ebusuku sibonga kakhulu izwi elifundiwe. Mazi uNkulunkulu umkhethe ngobumazi ukuthi zonke izinto ziyenzeka kuye. Ingakho uma ngabe u-Abrahama ebona amadoda Genesis 18 eza emathathu, akabona amadoda kodwa ubona uNkulunkulu, ubona isivumelwano silethwa, ugijimela kuwe esangweni, uyakhothama uthi mawangene ngoba uyamazi uNkulunkulu and he knows ukuthi there was a covenant between yena noNkulunkulu. Bazalwane, asikhombise ukumazi uNkulunkulu. Angathi uma sesivelelwa izimo bese sikhonjwa ngapha nangapha, sigijima yonke indawo. Khumbula inkosazana yagijima yonke indawo, ayisizakalanga, kodwa yathi mayeza uJesu ukuthi uzobe khona, yathi ngizofika noma ngathinta umphetho wengubo. Awu, siyabonga kakhulu izwi elikhulunyiwe, ngoba livunguvungu uma ivuka kuthiwa zavuka kulo mkhumbi wodwa, ayikho eminye imikhumbi yavuka. Dlalela, uma uno uNkulunkulu noma unento uNkulunkulu akunike yona, zizovuka ivunguvungu, zivuka endlini, ekhaya, ngisho emndenini, zivuka esontweni, ebandleni, zivuka emsebenzini, zivuka nomaphi uma long nje uma unento. Baze bathi abanye, hayi, inja ijahi into emileyo kodwa ijahi into ehambayo. Ngiyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise nonke ekuseni. Ubaba uMthembu lona mlazi kwakhe, amen.

bazokuchazela makukuthi futhi not ukuchazela kuphela makukuthi utholile umsebenzi ufuna ukubonga kunento nje ekudinga ukuthi ukhulekelwe mafishane ubaba ukhona abantwana bakhe ababeke lapho ukuthi bazele wena mawufuna ukufona uthi hayibo nayilengelosi singgulu kudela nakulana sekukhona okuhle uNkulunkulu angenzele kona nangomakhadoshe engishayela ngala uyafona lapha ku 031 007021 ngikuphindele 031 001 7021 kanti futhi ke ngikukhuthaza uma kukuthi mhlambe sowufuna ke ukusenda i-voice note ngiyacela ukuthi i-voice note yakho ingabe ngaphezulu kwa 1 minute usendi voice note ngiyabonga abantwana baba ngiyabonga baba umprofeti ingelosi makhodoshi ingenzele ngitholile umsebenzi kade ngingasebenzi kuningi uNkulunkulu asengidlulisa kukona njengamanje naku sengithola i-call kuthiwa hayibo angifike kune interview ngiyakwi media briefing ngiyakwi kuningi oyakukona kuningi uNkulunkulu asekwenzela kona ufuna ukubonga nayi inamba 084 041 5951 inamba leyo ka WhatsApp usenda i-voice note ngabe uyacela ngabe uyabonga noma khona nje okufunayo ukusho ubonga lengelosi makhadosha ekuthi isikwenzele ikushayele ngani ukukhona okuningi ofuna ukubonga iyona inamba le ngikuphindele 084 041 5951

0: Othula ubufakazi ngosuku lephasika mhla sigeza inyawo ntombazana wami omdala imoto yakhe iginqekile wangifonela kulamnyango wathi ma sengithenga imoto and uvuse imoto ayivele enayo ngiyayibonga ingelosi amen. Engafika nginako la konke ngakunqoba engangokubona namhlanje lenkingi benginayo zonke abanye ngikhuluma abanye baba babengivusa ngazi baseyibhedlela ngenginabe nakakhulu namhlanje nginesaluni nginetuck shop angikaze ngikhiphe ngisho isenti bekufika umuntu athi nginama-blocks hayi bona usimento osalile ngino-two room namhlanje nanokuba ningibona la imali engiyenza izolo njengoba sengikwazi ukuthenga ikhombo namhlanje.
1: Bazalwane ngizobonga uNkulunkulu izinto angenzela zonke since ngafika la ekhaya 2 months back ngisebenza abalunga abawu-4 kuthe nje nginganakile ngibone engifakela imali esengiholela ngabone imali kuthe angiholele imali mina uma ngifike kena ngicabanga ukuthi uzombuza azangangibuze. Ngiyambonga uNkulunkulu izolo omunye umlungu wami ungibuza ukuthi ene ibhethe yami ibindini ngathi mina siyadlula engomhlakathende wangihleka emva kwalokhu ngithe ngiyabona efonini ngingena imali ngiyabonga kakhulu imali bengahlali kumina kodwa namhlanje imali siyahlala selokhu ngafika la ekhaya ngiyabonga.
2: Maxwell vuhane ncimane ngihlala eThekwini eMayville kila ngizobonga uMakadoshi nomprofeti ukwazi mali bami ngo-2025 lapha emzini wami oseMayville kune-series yamanzi esitamgogo esi kichima lapha phambi komnyango ngiyafona ngifonela umasipala mangifonela umasipala usizo angalitholi bafika babheke la esibhokwe khona istamkoko bathi babuya bangaphinde babuya. Ngizobonga kumakadoshi ungilungisele ungenile lelakhaya ilelakhaya yilapha engithola khona imali yokudla ngiyarentisa kuleyamusi iqashi zami sesekhona oba ngihamba kumakadoshi ngibiza umakadoshi ngaso sonke isikhathi so ngiyacela umakadoshi angenzele more abathakathi abalapha emva kwendlu kwami udoti wonke bawuchitha lapha benzela iqashi zami zinyamalana isoreshi kule nyanga ephelile

0: si fuleke
1: makadosha
0: makatosha
1: libato
0: libato
2: Ngicela ke ukuthatha ababili abathatha abazothi khuleka nami namhlanje ku 0604807164 0604807164 angiphindele futhi 0604807164 wena othi khuleka nami njengamanje ngizothatha nje ababili just 3 kuphela bese siyahamba siya emkhulekweni ngoba isikhathi sethu sesishonjalo 0604807164

0: usemoyeni sawubona?
1: Sawubona baba.
0: Sawubona baba kunjani?
1: Ngikhona. Ngicela umkhulekelo la.
0: Yebo baba. Oh, wahamba kanjalo ke. Akangena umunye. Wahamba kanjalo kodwa sesakhuleka nawe baba. 0604807164. Angithathi nje umunye bese ngiyavala ama calls ami. Sibuke la ukuthi sihamba kanjani. Oh, semoyeni sawubona?
2: Yebo sawubona.
0: Sawubona baba kanjani?
2: Ngiyaphila noma ngine ukugula nje ngoba ngicela uleko.
0: Usuphilile yebo baba sikhulekisa kuphi baba?
2: Baba ngifile onke awu one. Ngicela ku prof

0: bethu ukuthi mangisize kunabantu abangihlukumezayo.
1: Yebo baba.
0: Akukuleli sizani zabo bafuna ukungikhokhela. Kuthe kusenjalo kwaba khona umqashi ebekade ngisebenza kuyena.
1: Yebo.
0: Ngithema sengiye ukusebenza ngenxa yokukhula. Ngathi makangikhokhele waloku ngikhokhele. Kuthe insukwini yangena ingilosi kamkadoshe yamshaya kade efihlwa ngilosini. Kusele unkosikazi wakhe manje ngicela umprofethi angikhulekise akhokhele unkosikazi imali.
1: Kuzoba njengokufisa kwakho baba, lengelosi izakwenzela.
0: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Nkosi ibe nawe.
1: Siyabonga baba, siyabonga.
0: Amen baba.
1: Amen baba. Iza kwenzela njengokufisa kwakho lengelosi. Mangicela ungibambele amanzi akho la ukhona khona bese siya emkhulekweni.